Ang inae ako diende kitak na mo inae ako kumay orang inya kadua nama ga ata tumba kumang

Niyana tugi lalo da vliyat kata kachiyatira tigai takapayana kapayana mi maka paramay mano amnang lalo da pasoa katugin karimo vakakla mujo pakatan puang lalo patoa kaunoa Epit ang apakatan pulay gabal lang Lalo pato akatugi simpay rangki Bakas malaw ili napan Gaada rangkang Lalo dalakat katugi tinga ngena takua kua mangka Dajana bau nukang guntiang nganyayang baka pararis Tunggu alga ada tebang